0: Asempa FM.
1: Oka oyia. Osha ejina. Oka ebamu no. Ewade enye wo free mo. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dini mo. Emfa ho. Enye yato wa she ni nsa. Yato wa wadi amano. Yato wa juma amano.

say to me biara ya to gana shane sa se wonu moja edibim wonu moja ma onu akasa num ni moja ewe yesu kristo di mo ewe yesu kristo di mo pato akasa urade se gana ni mo panyam ewe wani mo a ma obobo nya kase ma wabasa nya kase ma utumi nya kase ewe my gana so ewe yesu kristo di mo ena mabo mpaye amen amen erwadi nyankopon enhyira wo bebre se waka ye ho na woni abosa empaye erwadi ya dom na yesu ama ochina ye besan atwasa empaye boy so ni aye ka che unyina ni se kosua nya jidie ewo empaye ya waboyi mu na ube hunu erwadi nyankopon ani munyam eri akyerɛ sɛ ewurade etine ɛnɛ no sɛ de ebre no ayɛ no yɛntumi mfa course bia nebɔ mu no sɛ yɛpɔn a

Asempa 94.7. Good morning. Ebusu yam pacho ote se mjidi se nyanko pon adum eni ni mobro unwe. Ano pe meti unkansi aname ni aji. Esense wa tami kuchua utie unia ubibia usomfo. Wabina akrofi. Aya asempa BM 94.7. Sorry, Brimuna, minu ewono. And then so, nyankopon di yankwa chaye.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Training stories and feeling na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.